hoy ni moja mpani tim we no adam for srekwa na wonim ne ho ni tim enti so nipa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mu semre.